0: kisone moyo wake mambo. Ndiye anehangaite sa Josepha, ndiye anehangaite sa iye. Zita rangu ndio ndi baba Joseph Mechanic Manyeruke, ndiri pa Zimneti Radio.
1: Sounds from out of this world. Zimnet Radio.